0: basi batahe chihindi chacho muna kwa mirecho tukatukatu uhe mirenge ea bande butu kekana nabo na maso nkaru na babamu umata tawe tunaye enga bimusha mbuwa la mera baba ukahula wa monte
1: edina lenje kambale mitabo jano
0: kambale mitabo jano eka ukama utinu lukumbi umukali ina kolobu yonzo weka kutu uwe newene ukiri yabendu kutu uka kolabe hebi eka ebi angayo tu kerifuru wakuteri kukutiwa ndeke vikata shera ndeke ndeke wakulisa esabu nichi
1: nje wae kabisa esabu neyoba kanze wae inye saibu nisa esangasa nebe ndi visabuni mukali ya kaluna netu manga
0: mchikale kewa ewanze saibu nichi
1: esabu ni saibu yuwene kundikani watikayari kule meti ya iyo usafi ebi osho monyumu erenava saibu eri evendu saibu eri nabakuo saibu eri oringa moto kuche motoka saibu nero ne sabuni yuene ekare pondro kwa mabezo wa ewo mu nyumba okongambo yo usafi
0: ambuka bacha ole saibu surusha ole sabuni yabana eri nabaku ka ngavana kutse bageni kutse bae esaibu yo mukala mona nabaku
1: anake saibu eyo tukalutwa nabakuo itwe boshi nere hakaba kuwa bandi bane mu hakaba kuone bya
0: inga esaibu ika hakaba wo utibongata haka ale chimata hanu kutsalia chisuli wanata shahira yo ewa ticha na mali wa matsyo yo kwani ukakulisa esaibu utuka ola monde
1: nje kambale metabo jano
0: na makushima kambale metabo jano tomata shungana onde tata naye akende hulame na wewe naye ngaka kulisa sabuni chi na kakanza sabuni yai busana nachi akitubwera
2: nje kizito kayambi
0: tukakulumuru rutsio osho sabuni chonde kulisa ya omumuyo na votamba iwenge iwe na ewa weka esabuni yai yo mukatse mera erikulisha
2: nje sabuni rulomo bwana bwai eyo nabyanga kulisha kotsebu ni saibu
0: Nero chalikire sana sana kute kundu kundu ewanze saibu eriko lesha kutu kubwa na wampaka muna wire suruta shako tulukata shaha meromo indi sabuni. Nichi
2: kundi nje sabuni saibu shiri ngashu indi shu sabuni. Ukana irayo momagati uwe yayo eche na nyeha nyeye shi trako harake romo maati. Ewi indi bisabuni ukana iracho momagati ukendi eche abiru yanga eche tota eche abiru harake romo maati. Ganza ya kundika watika imichi yae. Asangavye navere roha inasena hakavaka sabu monye ino wa mubere navere vya bie kabisa baba
0: nikuwa mbwe saibu yuko tasha naboko mubere kandi ya vili flesho njimba shawo dombo ye sabuni ya yuwa mbili umovi yoshi
2: babi nje sabuni ya ndesena angatoka yue kundi ya sabuni ya yunjika ni watika ukobi yoshi vikavyo mnyumba ya ninashi ya sabuni ya yutu ya sabuni ya yu saibu
0: tomo kushima alo kanchanga nabere che tutemesha yresu verome na wao abakatu kwa mabato kere menyanga nendi luka buwa hanu hoko linyi yangu kutuko mikrofone ee radio yetu.
2: Nje kizito kayambi.
0: Wasinja kizito esabuni saibu yona vika kulesha yoni sabuni yuene na siwe musa abandobu ushi na banene abanje wale mbuyo kutembo na hande umuti hujishite kongo na bali hiya ayo wakana liyambu esabuni kwa nene yeyo kunde tuluko saibu ikalomo savoneri. Industrial de butembo so muni sabuni ka tsumba tsumba wa mumuko nga vundu ye ikala bomo byuma eba tsopoli ku lechendo nga changa ba pusa ndachi ngai kuna nesi ni sabuni kutuka na vwesho baka tsumba tsumba baka bricolishi esika tsanda esho njemba kuti omata na banayo ebo acha kuti wira ukai halula halula kuno mbere na bere sesa lakini saibu ko ite icha obule chindu chine biedoze kuti chikabe kalikile omu industry ni savonery industrial de butembo saibu watai mama yuko memelenge ya basha kulube tunabu abaka lete wabo ye savo saibu yuko kana kulisabati wabo seha le indi saibuni kwela veyo basi tomo bashima na chineche tuchama nashe katambike tunika kuhisana eto malekera huye sinilu njiwen nga ulamo raisi chewe kwamu adwene lendo muzeo ndi yuko ulamo kwede kwede mune mtisho wechinyachi wechinduli aka ya lumomati na inga ama gendate
3: wasinja musha kulu wa raisi kivi kwamu ni wambo omwasi mune naona ngala irabandu oku sabuni yetu eno ese mwateva wane mwambo le misabuni sabuni ebi kata nda shonjiba shiku wenyu ebi kata nda yibiba kuli vienyu esho nyungu shenyu sabuni eye reyeketera eye uwen eye rimu wabote kerere ye saibu nerongaba nti abole mundu esha teva wa omumuhimu eyo wasinja
0: unashi na biblika na mtino kubiru vinduli ya kukasha saba ndo kakasha waka tema wanubumu wa turuturu umushu habari nchane itia alakini mkasha esi mateba umusabuni

0: Hano hari nzonda premier na karafuri na masudi wa chananda Manya Germain, na Alex Protocol, na Meru, na Ndovia, na Okomeri, na Ndovia sifa wewe. Hao mana ba, na bagore baye, iyo nyajefu bana nyabuyo. Hena ndiberewa na muka mubango. Bangu istia ni hawa ge haria. Hena ndiberewa na mugare wa muheruji. Hena ndiberewa na wa mkwe rambi.
1: Na wa lichesachis.
0: Na wa lichesachis.
1: Na wa katende.
0: Katende wa watende u. Otonde kendrek.
1: Kwa na maunga maa wande.
0: Ni mulu eru. Ni wa mulu eru.
1: Renda ni ya humera. Ya kasha humera. Kwa ya kasha muhumera.
2: Tutasia kana yu wako yu. Ngata hirako kakakera.
0: Ngata hirako kakakera.
2: Ah, uchia.
0: Henda njiriri. Mukabu era. Mukabu era. Ibu alu eru. Enu naluka. Oka yare mana. Shobu kwa shivu eru.
1: Waibia kwa hiru.
2: Yomu lwega lwega. Kana samarera.
0: Abake kulubaende bakabwera abana bati ese wabyo kagenda genda enukeshe ya humera ate kusangu enukeshe ya weye hike yolo mulalo lutwiriri nari watogero mochu eno yo ayo sere yebawa abayayo kera bachina ambwe nari unashia bana ukamubire binyo ibomo mutu mwasabende natu tukeshe ngeshe ta yarebia Ngishi yeta yari nyanga waka.
1: Nga yere wahi.
0: Aholu mulalu tuiriri na ena yimana. Nariyo. Moba. Baba reba hikayo. Eba.
1: Eba.
2: Ingi. Nariyo.
1: Eba luhu. Koba tika luku chichoko hakeba kaluhoka.
0: Nariyo mulu anama. Omulu miyama agenda te haa. Na yakumbe na minye yo. Eyo lubula. Lutuiriri. Nariyo na minye nga. Ngangishi yata. Nae na bianga kani. Abaria hikayo. Amagenda. Amagenda hikayo. Ini ya abalume. Iba nahambiririe. Olubula. Ambulu kasiatera. Nari umu ubama mbrikira. Atetaye asahano. Njogo yo. Atetaha mbrera hano. Ngata tukeri ya tekeri. Nari amabiache. Amabiave hambo. Okolubula. Nari oyomagenda. Amabati. Atina mahabuka nariyo oyo mahumera namuna buri akinambiriryo ko lubula cyadata bana yuko mulusaya nariyo omwate ho yo tahe erenda enda ne yahumera ngai mandu tarukira ka gata tukira kwa kahe
2: inga
1: oyo magenda matabuli
2: matabuli
1: kondo kavyo kagenda wanamenya ngo kaya mucyaswa cyahe na kandi ayo bandu bayitwire bat bo baba hambirire yo lubula Olubu lava kahambiriralo, sipe shinga mubala anabati numunyalo bulu mnyendi yaani. Kakasha alehavo, kuzenga babi ene, ini maidipishi wabu ni wambu, babi ene, emu waka kwa la malolo, ni waka wamba, enzo ere yaba, bahambiriri ulubu lulu. Angaburiri ya bangaburi ambu, ayuka yandereyo, ini abandu, bahambiriralo kera kera. Nairu nalo, silueteli, banambirirelo, wamabilikalo, nalo lukata ya. Sibe ndishe lwikalu, kena wama vya saba kaloha, na wama lolayu, na waje tuma, wanganiga na holuka sondia ngaluka tsengatsi, holo mia ngaluka, holuka tarembera, nubo, na urashe, rasha ambera kulokuwa. Nerunga indi ni nishate, eyunga ya sungayu, vi, eregenda yandane ya humera, obu tragenda, eregenda utite budi.
2: Washinja muka lebulera, muka tsekane nisho, Nari teka shongano shondeke. Abu sheba kawa rikirira. Tukatse maravo. Nariyo. Aba vili hika. Ono. Aba shakuluba mabihi.
1: Ono ni wenyu isebandu.
2: Ono ni mkwe rambia.
0: Nari chisa chisa.
2: Nariyo. Mwema libia. Ali ya humira. Olula. Luwe mbiriwe. Na mahungani. Chene kwenene. Tukaba himushu. Kwenene kumulungu. Ndumwe luwe lubula. Aka sharevi. Nari masha humira. Ama muhira komutse ndumwe amashya lubuka arinya mabeho tala
0: no amashya yireba ndetuba hamberere
2: tena ya abo sho yukandisha lokoli narewe nayi nyamine nali ndirire hamberere no ndina ya mashara ndere yuene omererema ama yalushayo kana na kwa mabanda nayo nana nache kabu kabu tikabu hara tikaka naya chama wachete aliye chitia chete na hiyo amalusha hiyo luhoro na mune wire lwa mebuga abantu babere yahu mera nilikuwa washinja kumushaburi mwana shatu horera twaka babere shashunga omulamo yonge abaye record tukalole mulero kwa nanako ere yanda yandane yahu mera wamabigenda abashakulikwa kera bakairaba nalo mulu babye bakayahiga habya bakayahiga ebakwa abantu omuntu kashari yindi yuwe kakabini anawe tye yakasamalera Mere mba huira kuchini chikuwa chete kwenye neko tuajira nyoka lume wow chisoro chikacha chete chakuamba ajini akusabola kusini runde kuli chum nere yenda yenda ne yao mera wamepi ukendi kwenye ukaya humera sule minya every ember kiale kibere chini chiriwa wahi yewe yokasere yewe nere wahi yakubora yewe aliyo mera kwa na yabo hano kuchie yo tatu lugo uisha vandu kwa kanira ya vandu Soma vita chimgulera, eregenda genda, ni yahumera.
1: Eregenda genda, ni yahumera, akabia ehane ohomundu abuka. Neri ohwabuka ho, akaholoma maheru. Kutse muchima. Kwebi kuchima, ewe nalangire, oluhande wangale ndare raku, na oluhande wangale ndare raku. Neri kwebi kabalama, ewe neshite, eno, ngagenda eno, Tata mwana lendere mwana balame rayo. Mwe yukulucha buhoro. Iwa shalangiro nde luhande. Luanganabia. Iwa langirayo bibuya bibuya. Ukabuti haa. Hineri ene bibuya. Tata mwana lendere ukuluhandi uru. Ya bibuya ibio. Betabia iyo. Iyo betia. Neri hati. Mwabia chiroche uma. Iyewa mbuli. Inenimu butabali. Asombolawa. Neriwa mbuli, ama vini anemu sondoli echeho, nubutabali mubabia ndeke. Echeho mchalonga ndeke, nerimuli wabio, umachitabamu halia nabokomba, awache hangala, wana kwa miru machiono, na kasarako, hao mana musai, umo kochelamero chuhubu umiria. Temi wambuli, konde ubutabali sebebo lako komuhul, wareokambu, mwashuwa undi wambuli, eche kale kini ataba alati ndeke. Kundi akagenda inyanandi robo ubusu bwahese naho mbyania amiya katungere mbyania inyakirashata bala na kutsibwo kwa ebya bitalukana nabyo bekande ebekande tokekana umwachi kwa masati aho bakahola muba abawo la kutse bapinzani abu kubutabali bambuli ehe umwachi amani mulodie emolero muambo ibatwangaira tot abawo loba no bambo Obutabali wa wambuli wama bituluhia trobendole nerio. Hali mulume wanda getrege na mulume wa iwanda getrege na waboha. Iba kabia ngabana, ngabaso sene. Nerio mwambu, iba pekandi ya ndabi tikwini. Obutabali tukabendulabo. Aba kandi ituluhania ne mulume wambua. Kandishandi vya kona wonde, nerichi uchichi atimbe timbe mocho. Yo mulume wanda getege, ama yalana na mwala wabo, ye wabo ha. Atino wabo ha, wanama shamenye. Setu kaso ndita mbukera ukuchitumbi. Nereo na uvika lave yo, umuri nareku wage. Watino, wanda getege yo ne mula veno kunde tunaye, nga tunaso sen. Nereo, yo wa wanda getege, ama kala bukuluhandi ulu, na wabo ha, nyanemula bukuluhande kuludia. Nerio, hoba yikala, wabambu, yu wanda getrege wana wambuli. Pana, yu wanda getrege, wana wabu, hawabu. Tukasha kola, tukasha labako kubuza kushi. Wenzi rende, kasha bi kutuba beri. Oilo kata, haka hamberera, yu wambuli, naye kasha bini aneho. Na wanda getrege, neni, nifuwa wanda getrege, nefuta shabi yaho. Iba tuire, tut.
2: Waka soha.
1: Vama soha, yu wanda getrege, wana Bana wabo hawabo. Na wambudia na mula vere na haka itu duwania. Mwa teno. Tukande wera wambudi. Aba kamu tulana yote. Area yinye cheho. Ibu eche her. Toma mwede kerecho. Nerio. Akande gend. Haka itu duwania yo. Na wande geteni olokole niluhande. Nerio. Iyo wabo ha. Wabriyo mwirmo. Omoche sombo. Akande ya wati ya kengira. Eruwe luwa muhamba abu katu mazulu. Eri genda genda ni yahumera. Wambu jatuba nangashi konye. Iyo nye natre keni ndi uka mnabi uka ukatabale chuchu. Ukashi ngerayo iba yukasha sunga. Na haba kasha kubi yako. Haba kasha ku. Haba kasha kusombona. Wambu li. Mubat. Pasta. Kama mabibu wa. Abali chetu. Wanda yete chiru cha macha hika. Wanda yete. Ini alokolo ndelu handilwe. Olu kasa rakuwa riyo. Yuwa mbuli na ini ama alokolo kasa rakuwa riyo. Ayiba vira batri. Ayiba vira ya hira. Kache kande homer. Oyana mugendo monsera katuwa kaituluganya. Ama alangera. Yuwa nani wapo ha. Ama kalangera nga nena wanda yete. Koto netuti umuituluganya. Tukande sombolo. Oyana mubere kire. Ana mubere kire kwa misiri ya kweria. Kande. Kaya matianga yu. Yonu mwirawe. Shanga nyikola chenda. Tami, iwa mbuli, kwa kenga atia kenga ratibu mumuji, na wanda ya teni apre mwendo okochi chiraga.
2: Iwa po.
1: Ne rudunia mwolo kira, ne rudunia hama mwazolo, ne rudunia mwifwa kwa vye. Wanda ya teni, ama yusha li yuene, na wambuli, ama yutu wangu, ama yusha ulo vye. Pari wa mbaka, tukanisha za kurauti ndi, wanda getrege. Iwa maluni hambacho, kundi, wambuli, habili lomo mwere. Nelio, wanda getrege, mwataba lacho. Na muna ure wanda getrege, yune mwataba lacho. Babahana nande, babahana na, wabo hawabo. Neri wanda getrege, akabi umumuji, kanini na mshabanda na wanda getrege, na wabo hawabo, imuli. Umumuji mkanabenga mkabi wabo holo, mkabi wabo holo, ye wabo ha, Ini achesa kwenye shahiru mumuji. Abantu bato bato mochi sochi. Kena wanda getege. Niaba kwa merera. Omochi sochi. Omochi sochi mwa yobali.
2: Na wabo hanyo namu kwa merera.
1: Na wabo hanyo namu kwa merera. Ere genda genda. Ni yahomera. Wambuli. Mwa yahomera. Ulabi sheshiko. Adika endatre. Aka genda genda. Aka yarundia chi. Aka yarundia. Aba angamo. Kata mkiro kuwenzi renda. Umwazi siwa yibitunga uwe.
0: Hawa nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire wiranda. Hawa nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire wiranda. Hawa nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire
2: wiranda.
0: Gambi cheko wetunga chana kere, tuwa lire wiranda. Hawa nyambwa sivesi ya ikeno,
2: tuwa lire wiranda.
0: Ye, tuwa lire wiranda. Hawa nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire wiranda. Nibambo. Echero ba nyambwa ba kendi siya visi visi hikeno, tuka siya liu wiranda.
1: Kwa benebeti?
0: Na ho reno tuka, reno olumbo tukimba, kusangwa ba nyambwa ba nieno, tukimba tu. Mbwa ne mukangate, siri la kukua, mbwa ne mukangate, siri.
1: Nabo hawa.
0: Omusiriambitendere.
1: Nabo hawa abo.
0: Keri. Keri. Aba nyambwa sivesi ya ikeno.
1: Twalire wiranda.
0: Twalire wiranda. Aba nyambwa sivesi ya ikeno.
1: Twalire wiranda.
0: Aho huhanu mbuolo.
2: Wotia. Kwa sinja.
0: Averia. Iyo waboha. Averia mburi.
2: Wemburi. Otia. Muhamba wali ya wemburi wanari ya wa. Dana hana. Yeboha awite busubukuhi. Na ndegetrege wambwa na ya wete bunobuli. Nerea babiri haba kwenye neko umubili wabu liyariria abandi bantu. Nerea babu baka kenzenga abandu yoyo. Kubutukati vitu mumu situ uweye yoyo wabu. Kujukasu veka na wambu ni aneji. Evyo mwema vyo uwa. Omachi uwa mwabia mundu muuma ayuwabia akasondola. Omachi uwa chino chushi. Na huka hiyoshi, na nyama hiyoshi, na shongeze hiyoshi, na maere hiyoshi, na bandu hiyoshi. Nere mdomo uuma, ayawabi wakati huwa, ayawashi jirambu wakandi haka ateya. Nere yoyo, mbamo wamba, muamu eribi yuwene, amalitoha. Batu na muhirako hunde mundu. Nere yoyo hunde mundu yuwe muhirako yoyo, haba yaka, haka agenda, ama ya humera yoyo. Chikavu kawamu yonzoka. Abere kasha suhula. Ini abereria. Abetele vahua. Nemune wile. Mwale sani yoluholu. Regenda. Ne yahu mera. Tuabere yahu mera oluholu. Na yuwa muhiramo. Omole rimeri. Na yamba shasati kwa bata. Omunduwa. kakume kanama ya musambura naye birika nakagenda ndacheka tulao akatuluga ni mwaza naye bamuluba muhaneka naye mahumira amaya tsabo eri lubukale oyore kale kitwa shabya bantu naata lubuka kumbe twebi akumbe twaberebya busa kumbe twetekere erigenda naye humira
1: erigenda naye humira Elizabeth elutwana ulikirire au manamukiri wabo akaba ni komalo tumo na batimiro ko kitwa chedubwe ba muhimale banyu muchuma mwa aba
2: mwira wawo
1: mwira wayo muhimale musukali na bakimira banyu mu busema mu halia na bakatrahe banyu mu ngeresa na ba bas ko mushoni banani banyu munani mu homo isango mwa abakikwanya hata aneka ndika kekera nika kuhiku nero nikaba abushi abakana genda ababalani abana bakabalani
2: reba lama ai
1: ababalani hatimo abya mushakulumuma ama balama eya balamera nero ayokwerema rewe ama iko kwerema ama abiko kwerema ama yererema kwenene aba abatumayo bakulibo mubiri ibabiri noya nero omundi omarerema emu omo na motsonga yari emundi emuheriro mote nari akabye kayuma eriyo
2: akayuwa
1: omusina akabya kola eribare kanyayira nani nemu katutumwa nariyo abire bade kayuwama ama yihani ereyi eriwen amare tungerer none reyi none riyaya amasombari enyabende ngulari ini akabero momut semuri kinyunyu kigabitu ekigabe nyario ini alibe ndatasere lutu ini alibe endambe nishe subiari wata ini atasha endabe kabe berbesatu kuna nambisha nyiti eri yiri nerema de kanyat neka kayine ngo kuyila lir na mabihe keri yiri nga yarira okongo oko ikasha yafu mipiege naye imwalwa akandwa kuwena ngukori na ngukori
2: amenye karemo
1: akaremo
2: nechiremo
1: eregenda ni yahomera mushakulu kwana maluni atolati eri yeryo ariro mongunza kalwe moli bete akahike kawewe kasunga mowalewe kutino notat kamola mwami wa malwe moli tena malwe moli atiba na masunga yakandwa kabuya kani mongunza mohan akashe hulucheriye kangeneri omukakulu omukakulu na masemera wat bare not ndengo ko yetu yeyi ni amunyama yeya wa fundu hirario hok ikandi aya ladera yesha ibya ya itwa mnyi na munga muri ya ningo mukashe lwa kandwa kuwena tani engo ko yama yiko chikachere ladera kana bwabiro makumya bere na cheuma mayenga wasatu neryo iye twebyana ya nabiyo malwana ru emipie eriye yirisere duga irosere duga bya ko makomana ndi anama tsha bangabe ber neru hama nani ebero ber bya ma byaho neru imwalwa kande ka pie sikata sose ehe neryo ende hiyo yamabutwa ene ko ere ko bolinga bu ikalo ko bolinga bu ndiyo mukabutuka niko eringa hipupa hya muhanda muhanda mama tungerere kwa kama kana kama sagabye kaka kama kandende lubolubo kwahe ndipie
2: kaka
1: yiberereke molero kama kabebereke molero hatia kama shabe ndoka inisamba
2: chiriko munyamu
1: chiriko munyamu
0: isamba hobe nasi atagenda ngo kuryanga nagirabya
1: irisamba niro mabehongo niro mahesar seriya bekose yabora mulumet ehe bomko dingaliyeji
0: ngaliyeji
1: omulumet bakenga ndikuhachi ende emipiega yeyo
2: yo
1: pas bisamba katola tule emipiega oyeba yabota wanayo okoche chali choma kwa okoche chesu choma kwa weri samba maibweri emipiega eche ndichiro ati iba mulumindi na mabe wira na biri wiriri mpiege ngarashe lia jinat indi amabuti wa yani aho mudio kwa ayo wisamba akazuka mabuti amaibu amabuti Ubwa ndetunye neri ari kombe nalie ke na bere wire na bere bwa mabuti net ndi ngokolome wango kolome yu ne na umulie wisamba akashali na wango kolom ama bebo omutungu ushi omunyumba abongo kwa mabebo gabo amatambukiro kobo kobo wambene ibonga die chem ndi chombe ndi chibuli ko byana akabya bebo abwe chombene akayiboko na nit ndina na mabe wera sa chere ngoko sa chere mbene ne ngabye wande na iba uli ko bana
2: yo
1: yo bisamba akiro ko bana bu mushakolo omwe ko lezi musuga ari bu mushya mari mu mushakula trani trani na ba bisha ratut ndo tubye bugu tu abere trengwere nani ya homera
2: ndenda ya homera
1: amabe wisamba maibu wabana iba ndina bana ba mabe kwa ngabye wandre nyine wirire wa mulume ati uliye no mukali no mukali iyo iyo amashigal no kondulye wisamba amashali na wa mulume amabire na wa mulume nero maulukira omomonyo moche momote mweyo acha subejalo
2: namuna wirire
1: Erigenda genda ni yahomera cyangala banakumba wetu banowira nakasenge wetu nakami
0: amashamba erishamba riri ni haikwa
1: otia
0: nari ndiri ni haikwa
2: ondata
0: aba kabere ta mashamba iyo nabo akashia lyabo kesi ubwo uti endambiwa mayinjiro mu banaru na ukakenze ngoko bandu na usebendisha kukenzenga imeryo ni shamba rekabe kurero umwenyu na nyumuri hondata ha esi mwa muti komo mai komo averinjera averinjero mu ba mpetrua mutene nyuba kesi abareka bakendi aba babe buge mipiege na shungo ne nyuba bari
2: Mukekera
0: wo yokoko bugati
2: arigenda
0: ne yaume eso buti wa magenda ambo bana ute yokosho franga nario na inga yayo ngende akamba
1: ode nokushunguruba ni we
0: eno ne yahumira
2: ai mama twe bucha aba munabwire aba ndina yamasho batino kwana no mukekero yuna mo wao kwihi arigenda ne yahumira nario abalumba nabo babere babikala ama bikala taru baba baba lumna ikwatwe yera trote kunde arenda na yahumera erwa marendera bama yasunga biwena na biarubi wena nelio bama bayahikayo babirisha basukuluwa bana bamkaka wabana bana bana bisukuluwa bami yayo yabantu edi bahishi ebakasa nerese bakasa emiyeri eyeri semeshe bashasha na bitubwe bakokotia na wewe wa agale zoko na nako ewe tukatwa masubai na sokumbi kitweka ako bindu ebi ebya mukasa mbuba bikakole shiba wabe tsembo echi chikana tata mabiyari abeti byoshi ke bungu lapo chata kula no mutaka kambune echi chikana bya kwena nako chikana korera ichetirinjana miti chakulavyo mombako ambune echi chikabya wamabishe chihutia changana ya tolano mundu ya hikera ichamu wako vuyengu. Ambune echi vama livia ambua hindi kwa kuna tutuangana tu alabia wetu. Nilikuwa vivi vabe rata trafi kwa vivi kande vuga vandu aka tuwa vuyengu. Sibabe rata vabe rata avalu miyabu siwa ne mutimba timbeno. Nama nipa vama vama kwenye neko aviyaji vivarema chikana alimiche vya chengu mchangana alimu. Iba nalo kandi abaisha bakana shasa nami na matumwa wakindi taba nalo na matumwa wana mudishe shitabu abese arigandagenda ne yahumera
1: ko bena beti arigandenda ne yahumera na kukabe sunga iyo mukabane kabubu yabu wanganana ngiranga kama hinia emwese ikana sushire banuwire abakagendagenda arigandagenda ne yahumera wakandi abayindi ndi banje bakayahomera ebali anda bakahuba hoba harika kekera kakuhikuhi nako afanyanya yo hayikwi kilamata
2: kilamata
1: ekaumo kaibitungeria
2: mayikwi
1: nyama yikwe banye yo nabanyamunzeri
2: nabanyama yana banyetunda
1: nabanyetunda
2: abashimbe haru nabwe Nacho sanzia yu nebu hiti ya yo.
1: Oh, tia.
2: Basha vya yo, namache kasana mwavine mbwe. Basha enda, bubi hiya namoka songwere, vandagale la chitrobo, nechi, vandagale nuko,
1: usikwe. Nechitrobi. Namoche tembe muhali ya cha.
0: Kwa hina yana matada mchiyo nya Germane, ani Chituru, na Karolina, ani Vingiri, na Silivina, ni Mutayere, yuko akanyeswa na Ramabaya, au wabagole bae, na Chiamungu, na Mwale wewe, na Paruku Baruchi, na Tsariani Hilambula.
1: Ote, na Solo Wawo.
0: Na Seseria, ani Karimputu.
1: Ote.
0: Na Sere Wayo, na Matresu Balikwisa.
1: Ote.
0: Etsupiro, Nyabaruchi, Soki Baruchi, Mwore wa fere ani hukukulu.
1: Otia. Neka kikereke kuhi. Neka
0: na mubangu iste na ndemo vere.
1: Otia. Abambango.
0: Abambango.
1: Abambango. Abali mabuhi mamuhalia. Na wanyesu kungu wa sekeria. Kaka na kakereka nuka tumera. Ninyalu mewa kabaneka hukalangirali wakamu olamu martebe hamba. Na wande wakamu olamu solo. Na wanda nichelalu. Ushi ninyalu mengi. Ushi ninyalu mengi sato.
0: Ndembo ambusoro moyo mwana
1: ndiko niye mwali mwalobo tsaliye kawa ne komoka bubalere moli enani chu kawala mo bibatra nerio umusi sokulu mwambera yumoli ni mwambera atino ukasha bi akakekera kano ona mushamo yabanana
2: homwe mikala
1: mwa mikala muluma mukora mbini anaho nalichisa chisa bitunga nakatendia ka esengerako imwe netsinje tinja na homereka shakolo na bandi bo kataheruka na no mutsekulu iyo seko
0: hadi iyo mali ya kisede
1: imwe mali kisede hatre mwabya mwamemo uma neruke wachiwe yumo yehimba omukati katiko kumushitu neru abene ni kumukati katiko kumushitu mweyo neru mwayera muwale wewe neru kyochi Muchalonga ndeke, nirumole mwaka sebeki, nyaka sebele reria, niripolia. Nerio no mubere na umualua, eyaya. Mwalu ni abia mwale bane. Mwalu ni abia kayonoyo.
0: Mwalu ni mwale kere.
1: Eri mwale kere.
2: Mwaronda.
1: Mwalu ni aronda, nerisha rondukari. Aberi abe ronda.
0: Chalekini ya himbe Burundi.
1: E Burundi. Oshia. Tremi, niri, anyuko uoko. Neri ekilamero chako muchabi chirhali eni mubalamu neri babere babye kiroche uma omuwore amalwala abiri abelwala neri abalume ababyako bano batu bakamusumbero oko kibuye bakamutwa loko kilamero akala kabukabya ka kebera ine ngobange
0: ya biri andombere
1: ya biri andombere ndote nomuke kereke watino erenda endane yahomere neri sibame bukamenge mauma Iba, tukandita ku, no mwale na hiyo limito mkawo kabere. No mwamiyati, ama bibaho lerako kuhunu.
0: Mwanda, mwanda.
1: Ima kani mwabia mese, mwabia mese ya mwujo. Yoko mwoli hoy. Nerio, mama bulanga abajire bat. Wamba, embalu nene yiniji. Na bandu baka labayu baka hoba hoba. Tuwa mwabia sembayo cherere. Baka ndiba na mwundi waba bahikaho. Omdu itwa mwa mtu alukona nyuko ochalamere
2: kwechondo
1: kwechondo enzi ya eya bakenda bakaho baho balundi babere babikamba ehe ndipa magona ndipa madwari muteka ukuchiboyi
2: tumulola impino mutsenga mushenene ndo tumulola yayo babyo monene kutyamunga
1: nayo ba mukwa bomusumbira ukuchiboyi nayo ba mtu ale mutrenga yo yololi yololi bayikire bali nyuzanyesa Aregenda genda ne yahomer.
2: Aka karaya we babiri sigari tiber. Yo.
0: Mo baenda banemwe mbambuko. Ere kuko kwa mwe manika ikabirito.
1: Abagenda agenda nereho bahoba mubaya humera umukoni na iyo mwale wa mwami
2: washinja mushakolo tikara kitu hatote isa bandu une murenderere abandu bawe une muhana nabo une mureborera nabo washabu haba ni mishi umushyo yo bamugwako tukagabashima boko cyo cyo abaga kwa mumwetsi yikunde abandi haro ikana bibundike nakere no bende bari buri mwese bukira no buri mwandi bumubukasa sokala
1: no bwo shimana
2: nariyo no yo ba ba ka bya mundu muma
0: ina ndina akagara ke watu mu ko uwa ngana burire mu yote akabye shiki iki kindo cha cha wote nariyo
2: habya mulo yimo goma
0: ya no mutangana awo
2: eh habya mulo yimo goma mwa watu rero nage abalwe bari kunobusi nabashya kunobusi nabana bakanda tarola oko esata kusangwa
0: misero yebalu
2: ati tukande amasata nyambo bak amasata yo obuli munu kumbini wako naye he iba ama ndambi ya mamolo abantu bakabanika bushi kundi abantu bakana yale mahale yale nabantu bakayale mahale yale Nerikwa wakabanika ndambi ya mulo mama omushakuru mama watse eno wakabanika omwo eriologolo erika omuma mukatikanene no mumasiri bakabye bushi bana berubundarera nerikwa shabuka satsa omulo bama yatro achewa e
0: amure mbayuka satsa matero nase bado yine bare
2: Ati baba masatanga
1: shenga okondar
2: nisere. Ati baka shenga lo lyago haye. Amasatayo. No kanyoni nyambite rumbo
1: tatsangu.
2: Nyambite na na yes isova ngub. Ati no okandi shabi awuli ani abantu awuli luch iwe yuta homosero ibo we bikito. Eki kindo chona mutshivu kala ukala ukala ukala na musero. Nari watu, abari ya atuka, njewa bandu baba seka tuwa magalu. Abari kira, ehiwe ziri tunewe tiba tuka horota, inishe tutunduti. Abutumu, anari vama ya soha. Mutali mbaya, vama limbia, ayuka vyaka uchavo, oko masata wewe kunde. Abu usi, mamata shava kasunga hiwa, ehiwotu. Nari kwa, ari ya humera lio tuneko, abari basa laba muhamba. Mubaluba mukori ya mochi, mwenzi hondo. Namu na wile. Sharshaba neka. Kaya satirawe.
0: Kaya satirawe. Mwanda gena ireko.
2: Nuri kisaka sunu mwini.
0: Kwa mwini mwaka mwantia pungeta anga ngasaka mwini. Nariyo. Habi omolome ama yelumba. Habi yelumba akaluwayo kwishi mwini tukubwa vera rangetuka. Bando vera jato. Nariyo kundia kalabu machirino. Amu umuloini anu masiriri ya nimpingu. Efiyo atipasa na maveo. Nerio. Ama tunamati oko nthera. Numulo ya masa akalusa esho njimba. Akamute kasio kwa te. Natata kasio njimba ya nisho
2: kuchichi. Kuchichi karu.
0: Nerio umulo ya masa. Ibu mabina malave. Ama vya velole rengeri. No ya kadu ni enda na sio njimba. Madhraba kambu no. Anaka kwa kisimulo. Anaka no na mapemo. Nariya ma. Amulo ya ma vya sehika wa.
2: Kisiki.
0: Esi wajipa sehishi gira.
2: Kwa kisiki gira. Na kisiki.
0: Bas. Ati ayi. Ati chine chitse. Ini atimba. Ini. Bas. Ama sala. Ama. Nariyo. No yosimo ya trekasi mocha ganda. Ama vya trekasi mocha ganda. Bas. Oya malumbuke. Akasi ikomwe wa anendumbu. Wama wabia njache. Nerio abandu eba tendo koma chaganda. Ayona ya oyuri ataka wako sionjimba siyo wama yetu wana. omundu anasini ati mureba esyonjimbesi
2: mobisasamiro
0: esyonjimbesi esyara
2: kamera de siridhaya
0: nario sikabanika siti ati indi indi angalumbuka rio na nayelumba nabiri naikoma chaswa muhara
2: nahumira
0: na nuwak empingwika bu nario namikala narikwa na yamasa amalusi esyonjimba amanyita kasi oko Neri averia vela vaven tremesero yutemesero ateneria malavera okuseri atimu mumukano ambukwa mabeholo mundo mbo tinoka yimunyesi mtimbesika yuli amuholaye neri kwa naya veria asahika bama mubira mutatu gresi njimbesi ngane syanda amutianga
1: amchanga tane
0: amagomasa ama huna netote otugresi njimbesi ngane syanda ate indi munale njire ambohe nuko kauka jiganote egote buga bandu boku nario esi njimbisi uri siga sikabilo hayi uri siga osho muno wote kuti unalie kolasho mu
2: ukasa ndetubu
0: basi munabwire munabwire bamalo babarekera na chanda chiwana bana ambu ambu mundu yi simukamuka mutishimuloi Oyisi yuka beya logo mundu yokweseria kuri nesho njimba isi mumu gwenga tumuhola ye ha nje wanyinyalo me ay omwenye weri muhoria momote beta kombo ehe ba maluba tuma balwana ba yasambulo muwe ba yasambulo muwe ba usangana bintu ye na ryo ba muhehe ba muhehe erenda genda si yahumera
1: erenda yenda ni yahumera womuwanya omara shamba mukande kayaraka Oma pamona mu
2: kabuyanga
1: kabuyanga kauma akabuya nemola etukalwa fukala yera obole mundu mujira okwerenga omusuko bubulwana omubuyira abayira basayiru somusasa
2: eh
1: basayiru to erutomusasa raro iyo abere